0: yow no def yaangi melni ko am stress de
1: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma lay lolu
0: waaw waaw ma la ko wax afsel rek jom ñoy su khalidami mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak
1: xaral de kon jëla tut may doobé daanu pour jindi ci credit
0: dedit nga pour def yo mané be bugga dé ñu né le coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñu ngi sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma set da xam te du start wu tritu khas la
0: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak lebal ma service bi yel la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrisol, the Gambia's leading network.

0: jaxas ba xas lañ wax
1: ko leel fu ne
0: fu la neex waye ñu fatale ko dem ci
2: ana ñom kaw awakora fm ñom khadibas khadibop ñom astofay ñom salifay ñom awan jaay fofu ci ba côté adama life ay sa ñom ay sa tu jaay fofu ci bakaw wax wax ay sa tu jaay fi ci kololi ñom ablay gay ñom ousmane kor ñu meli nuy baba ñom bay gay ñom seydou balde Lagos, Ramon, Monjay, Morsar, Moussa Diouf, Okor,

ndaysaan kon nak mu ngok jaxas ko baxase ko ay ta di ñëwaat rek dal di nuyu waat ñepp yo 92.1 ay ta buñ joggé ci mari ngone jonne ay ta ak kian bay prince.

0: Tawea Ina siga sangara tamui Tugie na tawea Ah, kaporo Ina siga meni desara tamui Tugie na he flelele Ah, Ina siga Tugie na na
1: kana edi jing ngane ñu fatale ko dem ba acha nan ci dem
0: wa nga ko ba

0: Allo.
1: Waaw Ron Kassoumo ñëwaat rek.
0: Waaw muy Raymond no def.
1: Ni sant rek.
0: Dalal jamm way.
1: Wé séré ñu lay afela afela.
0: Afela afela way.
1: Afela dégg suma stabi Redi Gomez.
0: Redi wé.
1: Waaw aduna ni la rek ken amu sosuba.
0: Non non.
1: Waaw même bakalu mu neume rek japp ko.
0: Ndéssan.
1: Ay bu xol nit ñi rek demat nga japp ko. Ko bu ko jappé ken bu mëna am mëna mo dina tané sa.
0: Okay.
1: Waaw boko jappé rek topoto ko ci moy aduna.
0: Loloy bokku.
1: Waaw bobu way pité rek kass la wax.
0: Okay.
1: Ko koy déggul ak xel. Ah. Ah nga ségi wax ji di nga xamné ah non lu wax mom téré la.
0: Waaw waaw.
1: Waaw nuy na ko ñepp ñepp ñepp.
0: Déga.
1: Waaw programme bi mi ngi dem normal.
0: Ay ca ñu dem dé.
1: Waaw bi mom all hands music la.
0: Dé nay ñu ngi dé.
1: Ah ma xalé xam nañ ko.
0: Ah. Mota ñepp bokka nañ ci ñepp bokka nañ ci.
1: Jamono pal fu seer.
0: Ah. Tum.
1: Ey fo nga gis ñu ngalé ak niko.
0: Ah waaw waxna ré nga ko dé.
1: Way xaw nga fuñu ñawé ku dem bar fu seer.
0: Ah.
1: Fajar bo togé rek nga gis mom tanka yaangi wéx ba ci bori. Ci digi bi. Ci ñone waaji ci bal fu seer bi la joggé.
0: Oh.
1: Yalla. Ah ci kanam.
0: Yalla bul am tap la pak bota nak.
1: Mune yo ngo yo ji complété nga. Ci bi ri hoose rek ene ci tanga nawi.
0: Baxna dal.
1: Ngo.
0: Raw no war sa joy bul waré way.
2: Ya xeji ko ci aade di tek ci dore.
0: Tay Raymond.
2: Ta do li ñu ne ma wala 2000.
0: Hein?

è Victoria Jazz. Ramon. Ndesal nyata pani ndox nga dan rot wala barigo pole ko mburu bu tanga bi botay Ramon fatali ma lolu way

0: Allô?
1: Allô?
0: Allô?
1: Ron Kasuwan, Mariama Kunda.
0: Ramon Mendy.
1: Eh, awol yañ ñu délo gannaaw.
0: Gis nga ko? Nañ dem ci gannaaw ba.
1: Yaw ko to amona kankiling, da kankiling xam nga bofu.
0: Aha.
1: Jame Kunda ci kaw yoru bo do we garas ko to di dem Manjay.
0: Ba la ga aga ci jakkawi. Legi juma.
1: Waaw. Yo ray legi mu nekk choy.
0: Waaw.
1: Ran hol la won hol la yo kankiling san kankiling.
0: Chum.
1: Eh, nga am Johnson Ojo.
0: Aha.
1: Wa wo bal pousser la nga am kay nga am jagon wa fo abdai la
0: ogul
1: ya ngi fatale ko nga am sal ba jure nga ñew nga am elen bass yo ñew ne ko club yu civilize yo
0: deja ak
1: sal cabros
0: wa
1: eh ogul nga ñew ma ñew fanat di lay wax bon lay ñew ak ma ñew sal ak buri jago koto yaangi degul suma nijaay jola ñi ngi deglu
0: ñu la dega nak
1: video club waaw fofu dama fa dan play video club
0: ba
1: waaw ganaw amadia waaw fofu ñu amone video club waaw nga ñew tabakoto
0: waaw
1: seen chance lu wanga fofu amona fa club
0: bi
1: la faté
0: waaw
1: waa yoy ñene ko yu xala civilize yo ngone bawdu pousser bi
0: dey zalway
1: jamono
0: amna
1: boba ma gay wala ko all has ñu gëna ñu ko way
0: boba mag yi ndaw lañ
1: ay ne xona
0: a ca ñu debaki
1: waaw bo mo le ko jamono
0: ah way
1: ñu dem
0: a ca sambanguana

0: Awa.
1: Satina Banti Maria, te bo, te bola.
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam, jere jef, madam.
0: Jamarik, naka nga def nak, kan la?
2: Ba sa dige li da dafa am fim faté de kali len ku jang ba di ku da. I just want.
0: Oh, wow.
2: Ak dox sin, si am ando ku la jégué fofu lolu. Ko la santa de.
0: Ah, kay, naka la santa?
2: Yo da ni de den bare dox sin street, si bori musulma high school.
0: Wow, wow, wow.
2: Wow, mom ko santa bobu nonu, ko la santa de, waji ko la santa, ni ma ko.
0: Wa rek, del wa rek. Xam nga gay gay ñu ngi la recordé Nizar
3: ne nañ la. Oh yeah. Eh bien monsieur
0: Nizar 70 50
3: ça va chauffer, hein?
0: 547 a ñew len.

0: 70 50 547
1: fofu la ndeysaan. Assalamu alaykum. Naam.
2: Ba way ca doona dawda le sentimental.
1: Ah?
2: Dawda le sentimental.
1: Dawda.
2: Ah,
1: mexe gara.
2: Doonin doona ngiran bu baax ci nga xoy de.
1: Ah! Ba jé goy.
2: Ñu nangi lo
1: am. Ay ca bay, ba. Ya,
2: pata fel rek.
1: Ndeysaan. Okay.